rangkae silaunga ari kami tu kai ngangau ngapa ngangau ngasaja kami ngangau ari tu guang matulupuang karung kupa kulit manteli ari tikae bumu maludae anyam ngadiri mainuan bekalingi darpi pagar ngapi berenang damadang pisang ngamuni mainuan ngintu pangayu anak ngadudin timuninya ya kabdau tabian babirian pedias ngati nyalai namo bakamin nak ngau di dua manang ngadu di tang ti kami ubah lawan nak datai laban jawa haman wari manyawang tucuang bukit asaligi batak nak manyawang tucuang bukit saligi sabrai tumpu kaki ngau ukai nak pasar ngkalilin ti kalia metumnya talbot nomunan saduai muari di nyerang mansang numbang kenang ri ndak kalah ngincit aka uai.